0: hate it. That was True the Years by Kenny Rogers. Atong oras mga babe, alas 2:28 na sa kahaponon. Kumusta naman mo diha? Naka-plaster na mo? Naka-ready na ba mo sa inyohang itambag? Para sa to ang letter sender karong hapona. O, kana lang yung usahin, no? Kanang sige lang tagkadungog na mga istorya nga sakit kaayo sa tua. Hinahinay na siyang mudulot, mga babe. And eventually, kung mauna po na itong tuuhan, kanang mga ginapangingon sa bang tao, eventually, mauna siya to ang buhaton. No? Kumbaga, depende manggun na siya sa mindseting po, mga babe. So kung sige taghuna-huna nga ingon ana gid siguro ko ingon ana gid siguro ko mopod na to ang mahimong character pag-abot sa panahon. So sa mga babe na tadihang nga gusto na mo tawag mag-advise sa to ang letter sender karong hapon na si Babe Chacha, pwede namang mutawag ha sa to ang hotline sa 0969-333-0537. Ayan, nasa to ang pikas linya. Itong unang-unang caller karong hapon na, grabe. Anong abtik pa dyan kayo ni Silasta ng abtik ba? Mayong hapon kanimo diha, babe.
1: Yes, hello, babe.
0: Maayong hapon.
2: Easy.
0: Kumusta mga kaliha?
1: Actually, babe, okay ra kayo, babe.
0: Okay ra ka.
1: Asa ma? Kumusta ma ka, babe?
0: Okay ra, biya. Pud ko, babe. Lumalaban pa rin sa buhay.
1: Ala, jud, babe. Oh. Laban lang, babe.
0: Oh, okay ra man ko, bisag way nagpangga.
1: May nagpangga ni mo, babe. Ako, babe, andam kay kumo pangga ni mo, babe.
0: Wow ba? Oh! Abalo ka, babe, kanang ingon na ba nilang anda mo pangga? Kabalo ka, sinugdanan na rabia daw na, babe.
1: Pero sa kwa, babe, gusto ba sinugdanan, babe, sa hantod sa hantod, babe, sa andam niya po.
0: Aba, sinugdanan, hantod sa katapusan. Handam ko nga palang gaon. Kinsa ka itong pangalan? Kinsa to pa. Pangalan, babe?
1: Si Kyle, baby, babe.
0: Babe, Kyle, asa mang ka nakaplastar karon, babe, Kyle?
1: Dinir ako sa Kuwait, babe. Dinir ako sa Bunawan, babe.
0: Bunawan, Ningdak ba yan sa Davao? Tama ba?
1: Yes, babe.
0: Aba. Taga Davao. Dabawen nyo lang po dahil ni si babe, Kyle. Babe, Kyle.
1: Ito, babe. Nag-asa man ka, babe.
0: Hala, naminaw siya XFM. Yung asa ka balo kung asa ko. Kasi una ko na yung muhambukton ka ron. Nara ko diri sa Davao po, babe, no? XFM Davao, but naka-simulcast sa itong mga sister stations, Visayas and Mindanao. Di na ka malain kung taga Davao rapod ko?
1: Babe, doon man kayo, babe.
0: Oh, no, gani. Ano mga pasalig sa mga lalaki, may ngunog palang gaon niya, karoon nakabalo nga taga Davao, kulbaan.
1: Pero single pa ka, babe.
0: Secret para bibo. Babe, dili ako aning kuswa tampo atong tagaagpagtaga diri, babe, ha? Makulbaan ta ani. Babe, naminaw ka sa ano sa kining kinabuhi, no? Storya sa kinabuhi ni Babe Chacha. Unsa ba mo ika-advise sa iyaha nga tungod lagi ana bitong mga istorya sa palibot and then naging mindset niya niabot sa punto nga nagpasakit na siya og mga lalaki and then karon hapit pa gyud siya no na panamastamasan tungod lagi kay ang tan-aw sa iyaha usa ka tanga usa ka kinibitaw nga gitawag na tugway buot ingon ana babe nga mga sakit nga mga storya. Unsa imo ika-advise?
1: Para sa COVID, no? Siyempre, sa iya ko po, inahan ko, babe, grabe po kayo mga kuwan po lagi ang inahan, babe.
0: Ang mga inahan, manggid, babe, yung mga grabe, manggid na silang mga ba-ba, no? Lupigan pa man ang M16 rifle, babe.
1: Manggid, babe. Lupig pa yung M16 niya,
0: tatap-tap-tap-tap-tap. Ngayon mo si mama, si mama day na to, babe. Si mama din na to, dili dayon ana.

0: Dia memang babe. Dia memang si mama anak babe. Mama anak tu babe.
1: Dili ba? Kuan lang siya ka ng hilom-hilom lang siya.
0: Kuan naman babe. Dili ba lang tingan ang mama babe?
1: Pero kay ang mama ni Cha-Cha kay kuan man jud, grabe mang yod.
0: Dapat mong sa mama ang tani Cha-Cha babe. Pero kuan po dun ta ba? Nang dapat siya mo guide siyang anak na kuan. Ayawan anak. Hindi kayo sige yaw-yawan. Hindi siyempre. Usap pagka kuan na pagka matkun og matured na iyang anak. Kung permitirin siya sige gingana, sige yaw-yaw.
1: Masad.
0: Cha-Cha po, siyempre, bataon po kayo, gisuguan gani ka.
1: Asin.
0: Asin yung palito.
1: Wala, babe, makarelate bi ako, ana, babe. Ay, sugo ko sa una o kuan, asin niya, bitsin ako na palit, naku si Angug ko.
2: Isi, isi.
0: Blanco ba? Blanco muna ko na, marami ka ng layo, kayong pangdungo.
1: Pero bata pa, mapagato, apang batay buot, ato, no?
0: Mga po, babe, kay... Siguro bata pa po siya. Siguro mag-mature daw mga ginda. Ang tao mga good. Pag-abot sa pagkakuan na, mag-mature daw mga ginda.
1: Di ha mga ginda paingon.
0: Pero ang saya lang po, gusto mo siya mag-mature, jadi, ayan, gano'n niya lang pa...
1: Pero para sa imo ha, babe, para sa imo ha, babe, ma-describe ba ka nga usa ka matured nga tao kung daghan kag uyab, ana, makaingon ba ta, ana?
0: Dili po din. Binuang naman po ng daghangi ka, kuya, mamatured ka na. Eh, dili man po. Ikaw, Jim, mismo kapabag-o sa iyong kaugalingon.
1: Ingon man daw sila, babe, na experience man daw ang the best teacher.
0: Ambot lang, babe, kay dili mo ko yung anak, good babe.
1: Aba, diha na po. Alsa bangko na po lagi na yung tano.
0: Dapat nasaya kay siya, babe. Mamature na siya. Kaya dalaga naman po siya. Kapalo siya, mapalit na siya pa-sexy. Ano mga kuwan. Tanawin po niya ba kung nakampat ba yung now? Ano ba? Nga, hindi man po magbasi na kung naghano ni mong uya, mag-mature ka. Tanawin, hapit na kamalugusan nun ni Uncle.
1: Oo, si ano, si... Ay, si Uncle.
0: Mapag, si Tatay Lando.
1: Si Tatay Lando, mapagsamantala po, no? Lami po kay kusiun ang bugan.
0: Pag nanasa po ito, eh, siyempre, dalaga na guli. Ang kuwan ko sa iya, babe, is, kaya na yun na ang kuwan, babe, nga makigrelasyon o daghan-daghanon pa. Dili man ta, kuwan po, dili na magkuwan, baka na mag-collect and select sa ito ang kaugalingon.
1: Grabe talaga mga terms si babe. Ay, ka na mga may paingon ana pa nga mga klase sa collect and select pa, no?
0: O nga ni babes, kay kuwan mo, babes, ka na
1: oh, sige, kanang tininood na ni mga advice diha kay murag ni nitingog na nga tong background babe. Ang tininood ni mga advice ya kanang makahinuklog na gyud si ano si Cha-Cha ni iyang gibati karon no kay dili man sayon tuod nga permisyang inagaway botog tanga pero ang kinibitang reaction or ang actions niya after siya naignanad to, di ba? So ato siyang tudluan na babe. Sige, tudluin na siya babe para di ta ka makusian.
0: Para sa kuwa, babes, no, ikaw da, Cha-Cha, minaw man ka, tanaw pa yung kaugalingon, ikaw rin mismo makapabagoan na kung angay baka nga way buot or mawala na si mo ang imong pagkaway buot. Ikaw ang binagdala si mong kaugalingon, ikaw, so ikaw ang mong decide na. Pagkuan, pagpakita o pagpakita og maayo sa imuang kaugalingon, magkuan ba ka, magmatlo na ba ka sa mga pagkabata nimo nga isip bata. Ilikay na guna kay ay patagag bilanggan kay dalagan na ra ba ka imuha dia usa ba ang imuang sarili ipagawas ang imuang pagka-mature ana lang gid.
1: Grab. Tininood yun yung iyahang tambag mga babe, no? Kanang ipagawas ang pagka...
0: Manambag ko, babe.
1: Tinood yun na. Tinood yun na, no? Mga ginang tinood, babe. Actually, ang mga kanang mga kusog kayong tambag, kanang mga maayo kayo manambag, labaw pag kita sila mga tambagun. Pero bitaw, babe, pila na din mo edad, babe?
0: Paano ka, baby? 37 ako, baby.
1: 27. At 37, 37. Ngayon, murag bata pa man imong tingog, babe. Murag, murag napas sa mga 20s, ano.
0: Oh, 37 ako, babe.
1: 37.
0: Ngayon, murag na, babe. Tingog lang siguro na ikabi mga maalaan patangay nga na itad.
1: Sana all. Ayan. Babe, pwede ka magtanong sa to ang Facebook live ha. Naka-live ta karon sa XFM Davao Katropa Digital na Facebook page para maka-follow po ka sa to ang page. Okay? Amping diha, babe. Masila kay gusto i-greet.
0: Shoutout sa ako, babe.
1: Sige, shoutout na na yung mga ano diha, yung mga friends, relatives, mga loved ones. Tanan, kompletuhan na na siya.
0: Shoutout na ko kay Julius, na taga-Pakibato District.
1: Mm-hmm.
0: O kay Miss G9, aka Cherry, taga-Agdaw. Then kay Fatima, aka Master Fogi.
1: Aba.
2: Ah.
0: Then... Ug kalara babe, ug sa mga naminaw sa imong programa babe.
1: Oh, nganong feeling na okay ka nang magka-ilhanay lang mo no kanang kamo nila Fatima, 'di ba? Murag feeling ko mga friends-friends lang kayo dito sa on air.
0: Bayad din.
1: Sana all. Ay, abe, thank you so much. Babe, sige, tingin mo nakalimutan ako sa pangalan. Si Kyle, oh, di ba? Babe Kyle, thank you sa imuhang tambag para kang Babe Chacha o sa imuhang oras na gigayon gihatag diri sa XFM. Nalingaw rapod ka, babe.
2: Easy.
0: Babe?
1: Nalingaw rapod ka.
0: Nalingaw rapod ko si Mua, babe. Nalingaw rapod ko sa programa.
1: Nalipay ko ka, nalingaw ka.
0: Siyempre, dati pa ako nalingaw si Mua, babe. Kuto pa itong sa putahis.
1: Oh, putahis sa gabi. Nagapaminaw dahil ka ato.
0: Nagapaminaw ko to, babe. Always kini ko nagapanawag sa mga ato, gani.
1: Murag, dugay-dugay na magguto, oy. 3 years ago na magguto. So, nang yung mga butang, kinahanglan na to, kalimtan, bisag sakit sa tong dughan.
0: Ako, babe. Wala pag ko nakalimutan to, babe. Aba. Kung
1: Beto, babe, thank you kayo, babe, ha, sa mga advice, sa mga time. Amping ka nuna, wala rin ako diha para ampingan ka. Katropa mo!
0: Exciting!
1: Lami mga kay exciting kay, ano mga kay, kanang tagling, di ba?
2: Easy, so, easy. Kanang,
1: tinong kayog tingog ba? Exciting! Ayan sa mga babe pa na tadi ang gusto mo tawag magtambag, mag-advise para sa tuang letter sender si Chacha Karon kinsa na ngayog tambag kung sa bayang buhato no kay Lando lagi. Ay, kinipusta tay Lando. Miyapod lagi ko si Un sa bagtak. Oh, ayan. Sa mga i-save na ninyo daan diha ito ang hotline ha 0969-333-0537. Kung dili masulod inyo hang tawag babe, pwede mo mo text para sa pag paabot na sinyo hang tambag. Another caller, good afternoon babe. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplastar?
3: Hello, good morning, DJ Zorena.
1: Ganang good morning. Asan ka pala ngayon?
3: Good afternoon. May ka
1: ng
3: baby Sabrina.
1: Oo, na baby na tag-ahat ani. Sana all na mo baby na to.
3: Loud and clear yung signal rin sa XFM Katropa Digital Davao City.
1: Kaya
3: ila rin sa imo.
1: Asa man...
3: Nawag sila di awas. Saka?
1: Kinsa man nanawag nga wala kaila na ako di ay.
3: Atong inawa.
1: Ano nawag ka ganina kay nakaila man to siya kaganina sa ako ah si Babe Kyle kay daan na siya nagapaminaw sa tuang putahe sa gabi.
3: Gani nanganong nungtana man to siya nga tagaasa ka karon nga naman sa XFM na Katropa Digital Davao City.
1: Okay, sige, easy. Kalma. Babe, unsa tong pangalan o asa gani ka nakaplastar karon?
3: Paradise Kumbag Pakibato District.
1: Ah, si Babe Julius, tama ba? Parang mag-ila-ila na gita dere
3: Paradise Pakibato ganito.
1: Taga Pakibato. Babe, unsa imong advice kay Babe Chacha? Ngano na yung naunsa man to iyahang kinabuhi, oy.
3: Ani, nanguyab ka siya dagano pagka niya kay para makuando para dito siya ingon o buhay buot. Manguyab siya dagano, di siya nguyab. Dili man nga na nga kuhan yun. Ako ang advice ni mo siya, ayaw ingon nga manguyab gagdagan kay para mahimo kan di ka ay bot. Ikaw may natukalong ka rin. Ikaw may ikaw.
1: Mm. Nawa ang tingog ni Babe Julius.
2: Isi.
1: Babe Julius, asan ka na? San ka na napot? Nawala ang signal mo dyan. Sibo gamay, saka gamay, dras may punuan, oh. Wala, ginawala, gid siya. Okay, sige, ito. Try lang tawag balik, babe, ha? Magtubag taglaing call. Hello, good afternoon. Hello. Kumusta ka diha, babe? Ay, pinatay ang aking damdamin. Babe, mayong udto sa mayong hapon kanimo diha, babe. Asa ka naka-plaster? Sa tong pangalan? Hello. Parang wala ilang mga tingog, babe.
4: Na ara di ay.
1: Oo, asa ka naminaw karon, babe? O as kining unsa tong pangalan?
4: Sa station ninyo sa XFM Cebu.
1: XFM Cebu. Oy, good afternoon. Mga maayong hapon na sa mga babe na tindris sa Cebu.
4: Ni DGRC.
1: Mm-mm. Murag na dunggan tika last caller ata kaniya sa last niya nga pag on air, no?
4: XFM from Dalaget.
1: Yes, oh, di ba? Alam ko no. Babe, oo, unsa tong pangalan, babe?
4: Miss M from Dalaget.
1: Si Miss M. Oo, tama, si Miss M pala yun. Miss M, nadunggan ako kung paano ka mo advice, no, sa mga previews na mga letter senders na to.
4: Palayo ko sa monitor kay delay lagi ang kuan.
1: Oo, delay kay monitor. Medyo layo mangguta nata diri sa Davao, no. So naka-simulcast lang karon ang XFM Cebu. So medyo na siya mga 3 minute delay, dili lang ko sure. But unsa ba ka tong i-advise, no, kanang pang malakas ang advice nimo para sa tuang letter sender karon.
4: Para sa ako, murag na ang man siya buot kay kung wala man siya buot din, unta mahunong tong i-attend man siya grip at tong tigon. Oo, gaya rin siya kwarta na siya buot o lang usahay, murag maayo siguro ipakonsulta kay murag naani siya murag di po ka-explain na na. Pero mas lindot na ang psychiatrist mo'y mo. Dili ta imong nabuang siya, di man siya buang. Kaya kung wapas siya sa saktong pangunaw na, dili niya mababagan ang tao na gusto mo rin niya.
1: Oo.
4: Oo. Ako alam niya, mangutan na siya kung asa ang pwedeng mag...
1: Nawala si Miss M. Ayan. Oh.
4: Sila rasat ang nakasabot.
1: Baga, mag-seek siya og kaning kaning help from professionals or health professionals, Miss M.
4: Then sa iyang pangutana, pwede ba niya mareklamo? Dili na pwede kay 2 years naman niya. Waman sa tunay na yun.
1: Mm-hmm.
4: Mawalot ako
1: mo advice.
4: Didi Abid Sabrina. Sigan, salamat di pwede mo request.
1: Sige, babe. Unsa imong request?
4: Paan nga lang, I can't say goodbye to you.
1: I can't say, grabe, kaya kinsa man na mo i-dedicate na imuhang I can't say goodbye to you.
4: Ako nang itay naman ni Gino Gabriel, sige nag-ihungan ni Gros.
1: I can't say goodbye to you. Ito siya pangitaon. Ang nagkanta si Helen, ready. Tama ba?
4: Yes, Sabrina. Ganyan salamat.
1: Para sa imuha, mahal sa kinabuhi, tama ba? Sana all. I can't say goodbye to you. Dapat napod ko yung nanano ka na. Nanano ko yung dedikitan. Basta ko ang kanta na tukso layuan mo. Tukso layuan mo ako. Pwede ba na?
5: Tukso.
4: Pwede ba?
1: Pwede ko magdidikit. Okay. Grabe sa didikit. Miss M, thank you kayo sa imuhang time. Gihatag sa XFM. Huwag sa imong advice kay Babe Chacha.
4: Yeah. Yes, Babe Sabrina.
1: Amping diha kanina.
4: Exciting.
1: Ayan. katropa mo. Exciting. Grabe ang energy sa ito, mga babe. No, naka Zantone Gold Coffee Mix ni sila karon mga babe. Ay. Alam ko, sila na magdidikit. Grabe sa didikit. Magdidikit ko og song. Ako ang kanta para sa ko ang mga tukso, mga temptasyon, palayo ka mo kanunay. Alas 2:47 na mga babe sa kahaponon. Og mo naging siguro ni ang panahon nga ako na po na muhatag og tambag mo kay ato ang magong ginatanaw ang oras mga babe. Basig mapigado na po ta. Kay kabalo ba mo ni atong tambag usahay. Kanang pinaghandaan nato ni mga 5 days ago. mga 5 days po ako naghanda para sa ating kaninga tambag sa suwatan po nga itong nadawat karon. So atangin ninyo mga 10 minutes nga tambag ni sa mga babe. Ay matod palagi daw ni Madam Lucy Dayadas. Tama ba? Di ba kung makasabaan ni Madam Lucy sa iyahang apelyedo ani? Wala ba na torture iyahang apelyedo? Matod pa niya kay pang ano daw kay ko kanang pang oh basta dugay daw kay kumuhuman og tambag. Muna to nang hinahinayan mga babe nga to ang tambag para sa to ang letter sender karong hapuna. Grabe man yung atake sa tuwang tambag. Kanang pangano man kayo, eh. Kanang pangkaraan kayo ang ato ang atake, mga babe, no? Sige lang. O magpaduol ko gamay kay Murag, out of reach kaayo. Babe, cha-cha, no? Kabalo ka, babe. Samtang naminaw ko sa imo ang istorya. Nakaingon dyan ko nga, hala, nakarelate ko. Kay somehow ingon ana pud ko katanga as in ingon kay ko kaganina diba murag last ano pa siguro to murag high school ata ko gisugo gihapon kog asin akong gipalit beat scene so nakaingon jud ko ganina hala sounds family oh sounds family ka. Wait ano so samtang namino ko kanang nakaingon ko bang maka-relate ko somehow. Oh, maka-relate ko, maka-feel na ko kung sa gid ang kanay mo hang gibati karon no kanang dugay na nimo gidala-dala nga murag gi-judge ka na sa tibuok kalibutan. Gi-judge ka na sa mga tao nga nakapalibot sa imo even imong family, imong mama nga imbis unta moy mo guide sa imo hang cha-cha magtarong ka ingon ani imong buhaton my dear pero dahil naman good sa unang panahon ingon ani buk-bukon gyud ka no kanang pag magdinungol gani ka or kanang di ka kabalo or tinanga ka bukbukon. Karon mang good kay my dear, it's not like that. No, this is how you do it. Mga ganon na mang good ang atake. But anyway, no, so kanang pirmi ka tawgon nga walay buot, tanga or kanang di ka kabalo maghunahuna. No, I know for sure makaapekto na siya no sa usa ka tao. Labi na kung sukad gyud pagkabata pa mo na ato ang pirming madungog. Gani, usahay, kung pirmi nato madungog kini nga mga negative na mga butang, nga feeling nato mo'y mo define sa tuang pagkatao. Magsugod ta og tuo ana mga babe, no? Sa dili lang ako ha, but I know for sure na apoy mga namino karon. Kung unsa bitaw nang masilsil sa tuang alimpatakan, ma-mindset nato ba? Or kanang ma-condition atong mind na ingon ani gid siguro ko. Somehow bitaw, magsugod na tagtuo nga ingon ani gid ay siguro ko. Og sa dihang mutuo na taana, babe, mahimo na nato na siyang buhaton, no? Nga mga desisyon nga mo-lead sa tuo nga mabuhat inoon tong mga butang nga wala na hinuon ni align. Baga mahimo na to ang buhato mahimo na to ang buhato ng mga desisyon nga dili na sakto no kay gusto lagi nato somehow nga mapamatud-an sa atong kaugalingon sa ubang tao nga dili tinud ang ilahang gisulti. Mo siguro pod nasabtan ako nga nakaabot ka sa punto no nga kanang nagunahuna ka nga basig malahi ilang pagtan-aw kung daghan ka og uyab. It's not like that my dear. Pinagi sa pagbuhat nimo ato nga daghan kag giuyab, daghan kag napasakitan, you thought na imuhang mausab ilang pananaw sa imo, makay sa matured na gid ni siya kay daghan siya og uyab. Dili ingon ana my dear. No? Walang ganon. Ang nahitabo na hinoon, nausab na gid hinoon ng ilang pagtan-aw sa imo. Instead na maging instead nga respetuon ka, murag na-shift na hinoon sa punto nga nawala ang ilang respeto sa imo. cha-cha sa lampod ako maingon, ang tinuod no, ang bilis sa usa ka tawo makita na siya sa iyang pagrespeto sa iyang kaugalingon. No, kiniatuang self-respect sa tuang mga desisyon sa pang-adlaw-adlaw o sa pag-atubang nato sa kinabuhi bisan unsa pa na siya kalisod. Ingon ana na siya makita no, ang bilis sa usa ka tawo. Sa latter part no katong bahin sa imuhang Noylando nasakitan pud ko no bahin atong istorya nga nahitabo kato dili lalimpod nga makaagitog ingon ana nga situation hulgaon pugson no kanang panamastamasan kana bitong na mga oportunista kayo ng mga tao siguro nakita nilang imong kahuyang o ilahatong gigamit against you. Dili lang ikaw ang nabutang sa inyo na ang sitwasyon. I know some and I even experienced that myself, babe cha-cha. No? So, dili lalim. Ug usahay, bisan nilabay na ang dugay ng mga panahon, mabalik gihapon na sa tuang huna-huna. Magbalik-balik gihapon na, labi na kung wala na to na siya na-address o taro. So, normal lang na masakitan gihapon ka kung mahinumduman nimo to. Normal lang ang mangutana gihapon ka kung anong hangtod karon na agihapon ang imuhang kahadlok, kabalaka, kasuko. Okay, bisan pa man for others, gamay kaayo to siya nga problema, pero para sa uban pod, para sa imuha, dili to sayon imong naagian. Pero isa lang po na kayo pahinomdom na wala po kay sala no, sa nahitabo. Bisan pa man, og maingon sila nga, ah, consequence na siya sa imuhang action na, naka-trigger ka sa uban tungod sa imo binuhatan, ayo i-blame imuhang self. Dili tungod sa imuhang kapakyas no, sa kanalaging giingon nila nga walay buot. Duna na po sila katungod nga muhimo ana sa imuha kanang pagpangabuso sa imuha. So sa legal nga ano nga aspect no dili man jud ta hold ana no kay wala man ta sa legal pero sa ako lang siguro somehow na nag-research ta diri pwede pa nimo siyang ireklamo no kasi maklasify siya as attempted rape or sa acts of lasciviousness ubos sa revised penal code. Kaya ang prescription period manggod anaa sa 10 to 15 years. So tungod kay 2 years pa lang to ang nakalabay na apay igong panahon aron makuha ang hustisya. If gusto dyan mo ipadayon. So pwede ka muduol sa PNP Women and Children Protection Desk. Pwede ka muduol sa DSWD. No, maghatag sila og psychosocial counseling o tabang no aron nga matabangan ka sa imong emotional trauma. Pwede pag ka muduol sa PAO, Public Attorney's Office, para sa libre nga abogado o matabangan ka kung sa may mga legal actions. Pwede pud mag-una ka sa Barangay Vauci Desk. Mangayo kag kanibitang advice. Cha-cha, no? Kung ako lang ha, kung na may dapat usbon, di lang imuhang dagwa, imuhang status sa relasyon, o di lang imuhang pagkatao, aron lang maka-impress ka sa uban. Angay ni mong usbon mo, ang desisyon nga kahibalo ka, makapasakit ka sa imong kaugalingon o sa ubang tao. Kaya ang tinuod ng maturity for me, dili na siya makita sa edad. Makita na siya sa paagi, sa the way we think, no? Paano ta mag-atubang sa tuwang responsibility sa tuwang kinabuhi. Somehow pod, ayaw kahadlok no nga, angkon ta sa tuwang mga sayop. Kaya ang pag-angkon sa tuwang sayop, dili na siya na to weakness. Sa tinood lang, usa na siya sa makapalig-on na sa tua. Mahimo kang usa ka tawo, mamanggin na imong pangandoy, nga mahimo kang usa ka tawo sa ilahang pananaw. Huwag kabahin po ha sa imuhang pangutana. Ato na lang pong dugangan kung unsaon nga mahimong hingpit nga tao. Sa simple ra siya, no? Wala man dyan hingpit nga tao. Wala dyan perfect nga tao, babe cha-cha. Kitang tanan, doon natin mga sayup, doon natin weaknesses, natin mga decisions sa tuwang kinabuhi nga gusto na itong usbon. Ang importante, na kada adlaw, maningkamot ang maging better person. Mas better pa kaysa kagahapon. Ayaw pagdali, ayaw pag sa imong kaugalingon, nga dapat maging perfect na ko, dapat maging better na ko, dapat maging matured na ko. Ayaw pag sa imong kaugalingon. Hulati no, nga ang panahon, ikaw mismo sa imong kaugalingon, mo grow ka along with time. Makat-on ka parabot sa panahon. So, ang tinuod man good nga kausaban, dili na siya mahitabo. So, sa kaadlaw lang, tulugan lang na nimo, okay na dayon ka, matured ka na, dili na yung anak. Hinahinay na siya. Pero kung tinuod, ang imong tinguha, no, nga mausab ka, muagbot gid ang adlaw nga, makatanaw ka sa samin, babe, o makaingon ka nga, nga, daghan kog sayo, pero dili ko, walay bili. Daghan pa kog angay tun-an pero padayon gihapon ko nga magbag-o. Og karon mas better nako kaysa kagahapon. Oh, di ba nice kayo? O lagi kon gani ko taas na kayo ko ang advice. Ha? Tama na siguro. Tama na siguro babe Sabrina kay murag lang yun. Atong oras mga babe, alas 2:58 na gid wala na gid tayong oras. Kataas gid sa to ang advice. Oy, mo na lagi na tong list done. Salamat kaayo ha babe cha sa imo ang paghatag og higayon no ma-share sa mo adri sa XFM ang imong swatampo imong dagan sa kinabuhi og of course nanginaot mi nga nakakuha ka og may pagtulun-an sa mga babe nato diha nga gusto pa nga mag gusto pod nga magpaabot silang advice gusto magpaabot silang swatampo pwede na ninyo ipadala diri sa XFM mga babe wala na ko igong oras alas 2:59 na gyud dunay mga XFM stations nga dunay musunod nga mga programa so atangin na lang ninyo sila mga babe ha kay medyo pigado gid tagamay karon taas man gud kayo ni drama si babe Sabrina oh. Salamat kayo sa mga nagpaabot silang mga advices, mga greetings diha asa man mo naka-plastar karon sa Visayas and Mindanao. Sa tuwa mga nagpaabot o greetings sa mga XFM Facebook pages nato labi na diri sa XFM Davao. Ayan, basig makabasa pa tagamay, no? Kaya naman ko yung mga XFM stations na to, sister stations na mag-program sila after ani mga babe to ang X-rated drama. Si Babe Annalie Gludo Iganya, good afternoon. Babe Miriam Elostrisimo, good afternoon Sabrina. Pa-shoutout kay Simeon Timtim, to my pretty daughter Princess Marian, kay Papa Boy o kay Mama Baby og Satanan. Timtim family o Elostrisimo family from Bugho. Mualbual Cebu. Tama ba ni? Kaya dili na ako makita ang sumpay. Jeffrey Pacorales Florendo DJ. Shout out family Florendo og ni Madam EJ watching from Negros. Salamat. Rona Allen, may hapon babe DJ. Pa-shout out ko sa tanan na minaw karon sa Valencia City, Bukidnon. Especially sa kong love of my life for Roslyn Herona. I love you, mahal ko sana all. And Charlene, mayong hapon DJ. Shout out from Bukidnon. Hello sa imo diha babe Charlene. O sa tanan mga greetings na wala na nato na basa babe. Nung pasaylo adjud ko, mubawi gihapon ko ug mga dalawa. Uban-uban gihapon ta same time, same station lang gihapon. Gikan alauna imedia hatod alas 3 sa hapon. Daghang salamat tuman sa ganan sa tanan nakiguban. I love you all, og amping everyone. But since nag-request no si Miss M kaganina og music, kini na lang ato ang i-play ang iyahang requested song. I Can't Say Goodbye to You by Helen Reddy. This is my last song para sa tuang X-rated karong hapuna. I love you everyone. God bless. And amping kanunay kay wala si Babe Sabrina para ampingan kamo. Bye-bye.
5: Mga katropa!

napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos.

0: Ascult! Nanay Cristi?
1: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I am a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Canton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Canton Plus Gold and Canton Vitamin C.
0: Canton Plus Gold!
2: Ang kape ko, Canton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Canton, soya at balunggay. Sarap araw-arawin. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X-Plus. Softgel Capsule. Vision X-Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X-Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Bibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM. Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
3: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
7: Canton Plus Herbal Soap. Ito
8: si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Canton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Canton Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
7: Canton Plus Herbal Soap.
0: Canton Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-trade na. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Canton Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Canton Gold Coffee.

0: Nationwide.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
7: Sister Pain, hanggang ang pain.
9: Fast and safe.
7: Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.